Na yam bakan sembo na makasi. Te na motona yo kimpasi muasi vo bele na lobana yo. Na lingio. Jango yung jong yen wen ni ko chang shang suo yu de yu qi gong tong ming xiang wo jin chang di xiang ni shuo yi ju wo ai ni.